0: Oui.
1: Abaana ne we batuula babiri babiri tewali tabu obwabo butebe ne we babugatta. Bwana Elia, leta kusowani ezo nawe tutambuze wano ku keki zino. Abaana baweddeyo? Bawe soda w'eccupa, abasigadde bawe soda w'eccupa. Ako tebaagala? Bawe w'eccupa, bawe w'eccupa.

n'olw'ensonga eyo waliwo oluganda nkubye akaama alinayo akalabo akaabo abaaliwo ekkanisa ng'etandika. Ssebo, ŋŋenda kukuyita ojja otuwa akalabo ako.

yongera kumusinza n'ebigambo by'okugamba. Yegwe yafa ku lwange era nga toyagala nzikirire wadde ogenda mu Geyena. Wasuukira ssebo tubeere balamu, wayiwa omusaayi gwo ssebo tunaasibwe. Yegwe atwagala Mukama, tetulina mulala ssebo. Yegwe ali ku lwaffe Taata, teriba tukusinza makya galiro nga tugamba osaanidde. Oli mulungi Mukama.